ke original hey what you tell cause I check zinamir oh yeah because I free ze mo mo hotel ay tazim bele barber shop rapo nyu de mama sa ko de one obla for sa ko de ni o ko de ah